0: mbolo mi mepp ni nga andi ginaaw seigne cheikh mi and ak mom ci liggey bi te at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge ma wéko noona te nun bëgg ko seigne touba rek mo wara doon suñu bëgg nun amu nu geneen bëgg amourid mom bëgg bëggam nu lay réew du genn seigne touba kon seigne baangi soñ ñëpp fuñ mëna nekk muy association yeek regroupement taxi chauffeur yi chauffeur yi benn yi garage yi garage yi sareet yi ministre yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel lu mu rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa bu ñu nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bii bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fii mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj du ñu mujj feneen gannaa ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dina ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am mënit def fu mu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalee ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soñ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatulah barakatuhu.
1: bisimilahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñ ñi maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jottali it ab nuyu bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyelunu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibra ñaanal njabootu sëriñ Touba gépp ñaanal murit yépp ak sëriñ Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu mënguwul ak la nga xam ne moo fi war a ne loolu la sëriñ bi bëgg nu dindi ko ngir waajalee ko bisu màgg bi nga xam ne moom la ñuy waajal muy bisu màggal di fukki fan ak juróom ñett si weeru safar muy bis bi nga xam ne sëriñ Touba wax na ni lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay tawfiix di ay ngëneel kon ndigal loolu yi moo waral sëriñ bi yabal nu fi sëriñ bi wax ne nu wax sëriñ Cheikh Abdou Latif ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Mountakha aksi fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay doomam ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal Serigne Touba Serigne Amady Khady mi ngi lay soññi si bis boobu yi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbee wuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba kero ba nu sëriñ bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal sëriñ baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew di fàttali it li nga xam ne moom la ab murit baaxoo sëriñ bi moom du la liggéeyloo ba noppi ngay nekk mu lay jox jumtuwaay jumtuwaay yi nu war a liggéeyle sëriñ bi noo ko war a fàggul sunu bopp ndax loolu mooy noppal sëriñ bi mooy lépp lu jëm si wàllu mbale sëriñ bi murit yi xam nañ ko tàmm nañ ko miin nañ ko sëriñ bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel def si seen yitte lépp luy tax mu gaaw lépp lu tax mu jàppandi mu woyef sëriñ bi nee na na ko murit yi lu si waay man na nga ko def muy ay pàggteef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko lu jëm si oto yeeg lu jëm si carburant beeg lu jëm si bale yeeg rato yi lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw mën a jàppandi sëriñ baa ngi siy soññi murit yépp biir réew mi ak bitim réew di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit seen jëf mën naa teew ni mu koy waxe saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari loo xam ne nun taalibe yi rek noo koy def kon mi ngi soññi ñëpp rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fasiyeen na see tabbi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee mi ngi ñaan yàlla na nu sëriñ bi dajale ak ngërëmul Serigne Touba te lu nu si am yàlla na ko sunu borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba xaadimu rasul di ko ñaanal Serigne Amady Khady yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu di ñaanal murit yépp di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la muy tawfiixug njabootug Serigne Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi sëriñ bi te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal ndigal moo nu fi indi moo nu fi bàyyi bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara seddu na kon baat boobu nu sëriñ bi indil ba noppi di ko ànd ak nun ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg si moom mu am ko moom it li mu bëgg sëriñ mu am ko yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp yàlla na ci àgg ak jàmm te am si ngërëmul sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: c' est vrai lépp dama mën a daal di sotti dégg na yëg naa ni bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaale wuñu woon leen waaye war nañ leen tudd ñoom itam chrétien yi sëñ Mourtal wax léegi saa yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Khoudos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn noonu leen ci buñ ko àndee noo ko buñ tàmbali noo koy ànd tàmbali ba bañ kenn ku ne ma dem ci woon ne sëñ bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam maa ngi leen di xamal noonee rek ñu leppee ko ni am na ndax lu ñu daan dox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu ñëpp soññee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu salaatee tey ji te booba na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppandoo fonkandoo ko tàmbaleenoo ko àggaleenoo ko ni ko sëriñ bëggee bul fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak tawfiixi sëriñ bi nag ndax sëñ Mountakha ñaanam gépp da xam ne foofu laa koy mujjalee yàlla ndaje ak tawfiixi sëriñ bi ndax neen ku daje ak tawfiixi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci daje tawfiixi sëriñ bi ba defe ko ni ko sëñ bëggee bu fi jógee amin ko am leen bëgg nañ itam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
3: waaw jërëjëf Cheikh Serigne Cheikh ni mu ko waxee rek
0: fi mu ko tëjee rek yàlla na ci dajee ak tafeexi sëriñ bi. Kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi soññaat maire, xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñ Khadim, waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw, nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. Nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, ndax dëkk bi yaatu na taq na, te bari na mbalit, te ndox ak mbalit a jaxasoo. Kon nag àlla yaag suñ xale bi ni nga xam ne yéen a ngi fi teew, ñu sëñ bi ne na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu, waaye na mi ngi soññaat ci ñu dëgmal. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakatuhu.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

Adjawan jëkël ak man ni contane bu baaxa baax ndessane sénégalais yi andu leen ak sunu borom wa yalla yalla aad leen lepp yalla la ay jambar lañ tubarika elage fal fo fété bëgg na la bu baaxa baax jamono jëm ni ma nga ci Dakar.

ci tuber kel am solo bu baakha bax tawfiq bay ngeen andulum mu doon bak mam cheikh anta mbake ak nga xamne moy borom deureum ak ngeureum ndaysan yaakaru ku lu ko dekk fofé ci gawa nak dar salam ndaysan di soppé di xarit wa ala seigne sidi wa ala seigne fallu man li ni bege bu baakha baax way rawatina way ñetti poto ci bir marché ba mali ni kontani ba ma seuk ndaysan aje dama nana gul kafe nak ba taxna la ilaha illallah mudu bambali mudaj moko mayini mo bambali mudaj ba khatim rasul bay sarinzuli wo mu ñoko may aje ana borom kafe gi mali kontani bu baakha baax waye borom beñu bek borom tiaf bi modou ko wonu ti wonu ndaysan

mëna jikku ni ko xamantene bi bu may addu rek yaangi tewlu jappali ma lebe ge bam mat seuk soxna basim kam la fofete jeena na ne saani awa njaay fofete jeena bo xamna lebe ge bu baakha ba ni ma sama yaay la minitu lu ma ijeto wa kër gi yëpp ndaysaan sama doom ji anta

ba acci ki ñu dégg ni moy momel ñam yi nga xamne bu ne der ci señ bi rek anda da di daanu nak dafa suma daano ko fi gi yep lay nane tubarikallah aja safar wajal len tubarikallah na ñepp wajal de sa nan do xolu fi xak yaatu ma dalal ana muridi

jublo don ndaysan sama mourid bu mag bi abdi jublo ni koy wax jambar ji jambaru seigne touba la tabaraka la nek maye ko lol nak mi sama ko ko yalla baxal tabaraka la xol ba da di rafet job ay jom ni non seyya mi job lañ koy wax mag ko contane bu baxa bax madame job kon bege dalé ci waye modou sambu ma ngi ci contane bu baxa bax sa doum nday di le bege abdi job job ni may baña tuddu way job ñaar bay ma wax job ñaar day ñu xam aja bay la taw seri meteng dum

0: sama ga imba gëmëntu wo len rek sene ke gëmëntu wo len rek doxal len ñu dem
1: def ko so bëgge sa
0: ayja
1: wara fight fight ko so amé sa
0: ay duggu len ngeen waxtane safar gi ñu ngeen koy wajalé wax
1: wayam du so
0: ñu ngeen koy wajalé nak ah
1: salih abdoura dal ki ya kam
0: aye wa fondation bo malen ti bege bu baakha bax soppe cheikh salih wi

ko ay rek da diwal sa mom ya ak sa ay ñonga fet ñun mom jamono ji ñu ay dañu wara fetu de zebilé acha ah dañuy beug rek di doxal di dem

bala dem jiar fe ko kusama waji ndesan ni koy wa wali galas wali bu galas man koy contane bu baakha bax wali bu galas ma lay jajeufal dila jox sa wati way ba ma seuk aye wali bu galas ku ko jot na la ko jotale jappal jiar na la bu baakha bax sa jigen ba lay contane da ko fete meri bu tuba man koy bege bu baakha baakha bax wali bu sun falu wali bu galas wali kalda man sumay wayso ko xam tan ni jamono ji sofon mbake touba nga nak jappale male contane way ampranté bi duma ko faté man sumay wayso ko da ka dem dikki male ni jajeufal bu baax ken du ñom

ya fali le san lo sobe amsa fali ya le atini ni mission bu mag bi la tak sani bawal ngeen ni am 606.0 radio bu mag bi sen xarit sen soppe di len ko defal soxna wazar ndam na ci sen ci daru salam di ci jaji fo kep ko xamne yaangi tewlu ak fo man di fete suñ borom dal di lay defal jam fek la fa nga nek jox la jab bu loxo dal di lay magal dal di lay tatagal mo xam suñu yaay fo fete ñeti poto wala suñu papa yi tubarikala sama jaay sama mami ñepp di tewlu jamono ji jaajeufal na len bu baakha baakha baakha ba ñu bay boy tok tek radio mi di matewlu wala mu tak ay écouteuram yalla suñu borom dal di soti jamm ci sa kaw yalla xam ne beug na len ñeñ ñepp tubarikala ñi nga xam tane mi dañoo tok di tewlu mu dakal len lon ak fu ñu mën ti fete rek jaajeufal na len bu baax ku lu soppé Elage Fall nak ma la ci contane ha aje sama yaay ko do yaayu Elage Fall aje degal fofu mama su wala yaay astu wala soxna astu mbaye

lekisama tapisan dem ko amé la sey écouter wala ba yok sara do bu la nexé mako yom ci bir auto bi saxna wa sara ngay bëggé bu baaxa baax al mustafa moy ki ñu perali kulu xarit ak soppé ndessan ñaan ñu pex na ma sha Allah yalla nga ne ay jégal ci souf

bokk yow mu yor sa njaay ak lum ci mëna doon nga dima teewlu suñ borom yàlla na jaral njaay mi waay yàlla nepp kaaw jeex ci yow mëne njool màkk mi ñuy bàkk.

0: acci do bari yalla ma sha Allah mo solo bu baakha baax mu ci bege kep ko xamne jamono ji may addu yow yaangi tewlu fo meuni fete ma nga jox sa waccu way ba ma seuk
1: ila ila
0: acci bay vali ñu mule

ci xoro joxal mako ko lu bay faal man ko jox lu bare bare jox nako sa loxo joxal mako gaay yep ndessam bege na ci alla lu bare bare acci ko lu ko xamte dañuy jabonu ji yaangi teeru 106.0 ak fo meuna nek rek soxna wa sa rang lay contane bu baakha bax dila jox sa waccu way acci mu ngi nonu goro doxalal ba ken la la acci sama sereel bi joxnal le lepp way sereel bi jeral

aja abdou dior man ci contane bu baakha bax di la ci beugé bu baakha bax yaay ñi nga nekkal way waye goore yo te man ci beugé kep ko xamanteni bi jëmëna ji yaangi fi gene joxal mu ko lepp ndessaan aja ta kusani ba wala fi ci rad bu mag bi seen xarit di len ko defal way seen soppé do mu ndey yo abdou dior di len ko defal sa suñu ngeen di ko am dimanche ak alhamis bu jot di ñaan suñu borom do li ñoko atanal sa suñu di len ci bëggal

0: 27 minutes, 18 heures. Mo jot fofé ci Touba xay rek liko wër wa Touba keur gol balé ni contané bu baaxa baax champion wa jara ci daru man ni jajeufal wa Touba mbañ modou mamare mase ak Touba rika la ma sha Allah sama xal fi ni dal dina amati solo man ni ci jajeufal yeen ñepp ndaysane ku ni ko xamni jamono ji rek yaangi tewlu mané bi nge bu baaxa baax dina jox sa waccu way comme ni mo len ndaysan
1: mam cheikh rafal ay jamaale
0: abdou diop batay yeberam la la wala ko yow bo beugé ñepp ñak ndaysan

0: ñu njëkkee ci njariñ li nga xam ne mooy sëñ Modou Sall jële gi mu jële sëriñ bi Touba jëfe ndigalam andi ko ci barab bu tedd bii muy Touba.
1: Waaw sëñ Bachir, xam nga Maulana Cheikh Ahmadou Kadim xéwaluk suñu borom woon, waaye jaamu suñu borom woon, boo xam ne dafa ñëwoon àdduna am muhimma mu ko borom bi di saytuloo. Bu muhimma jeexee it nag dellu mooy fises. Muy ku xamoon loolu daan ko bàyyi xel, junj ko ci ay mbindam it. Noonu nga ko waxee, waaye taamu woon it Touba gi nga xam ne yàlla ko ko tànnaloon, bu ab liggéeyam matee nañ ko fi indi. Ak matu liggéeyam nag xew-xew bu rëy la, ku feesoon jamono nekk umma, ñu xëy gisuñ ko ci ay gët, lu rëy lu rëy la. Waaye nag lañ ci gën a jànge mooy ne waajaloon na ko ba yar taalibe yi, yar njaboot gi, yar goo xam ne bu làqoo ci seen i bëtit day teew ci seen xol, di gën a tëbbu seen ruux ba ñuy gën a bàyyi xel lam leen bat lam leen batale. Moo tax ak jógeem fii rëyam lool, waaye nag jàngee nañ ci ne àdduna du kër, jàngee nañ ci ne fii kenn du fi sax, waaye jàngee nañ ci muñ ak dellu ci borom bi nga xam ne nii saa bu tartar amee ñëpp dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Lam gën a wane mooy ñu mat ñoo xam ne ki gën a rëy ci seen bët, gën a fees seen xol, ñu xëy gisatuñ ko, lu ne mën naa dal nit ñi xeetu sàlli wu ne, waaye ñu dal as dal. Boobee Serigne Modou ñëwee te mag ñi xabaar ko fi sëriñ bi toll, mu wóorlu ba xam dogalu yàlla ak sina tal gam àndal ak gëm yàlla ga ak wóolu ko doyaloo ko ak xam ne àdduna dañ fiy dund ngir jóge fi. Mat gam indi ba taxawu ko ba la wa ñam war a waxal mu wax ak ñëpp ba indi ko Touba, dara yënguwut loolu rek lu lay tekki. Waaye bi mu ñëwee Touba it Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dagana nett lañu ko ca xutbatu wa mchos. Lam jëmmal mooy rooyu doon dund ñoom la sëñ waajaloon bañ jekk, bañ xam kuy seen borom ak xam bu xew-xew bu mën a ñëw lu mu rëy rëy war nañ ko mën a dékku. Ñu indi ko Touba ni mu ko tàmmoo woon, li yàlla bëgg ku mel ne moom bu fi bàyyi ko ñu defal ko, ñu def lépp ci dal. waaye ñi ko sëñ mën la mi nettalee bi ñu demee ba waaju noppi la fajar jot, mag ñi daal di wax ni yaakaar Alhaji Mbacke Bousse ne moom kat moo ñu santoon fu ñu mën a nekk bu digal yàlla dabee ñu def ko. Dañoo bàyyi lañ ñu def lépp noddu julli ba sëlmal del si àggane. Damay wax ne sëriñ bi booba la xam ne ab liggéey mat na, ab defaram sotti na, ndax bàyyi na fa ay nit ñu mat ñoo xam ne lu àdduna yëngu-yëngu ñoom dañ ànd seenu dal, doon ay nit ñu nite li yàlla bëgg ci ñoom ñu mën ko taxawee. Noonu lañ ko def, jébbal ko boromam ci nañ ko santaanee dellu njaareem. Muy xew-xew bu rëy boo xam ne widd la fa bàyyi, waaye nag boo waajalee ay nit ñoo xam ne lu widd bi réeréy ñoom buñ dikkee dañ ko mën a dékku, ndax xamoon nañ ne duñ dëkk ak moom ba faw ci zahir, donte ci baatin nag moom mag ñi dañuy dem, waaye seen jëmm dafay des, seen ruux dafay des, ndax ruux bukk ci li faatu ruux dee juróom ñaar yi nga xam nañ faatu ruux ci la bokk. Léegi nag ruux googu dafay des di tëbbu ñu sell ñi nga xam ne ba liggéey ba matee ci ñoom matal nañ ko te ñu ngi tënku, ñoom dañ tëbbu saa su ne yoonu mu leen tegoon day saa su day mel na ñuy jàkkaarloo moom ba duñ ko sañ wàcc. Lam bëggoon ci ñoom ngir bu fi jógee liggéey bi du buy taxaw, ni ko Cheikh Mouhamadou Moustapha di waxee, du buy laal soofit, ñoom ñu mën a taxaw ci liggéey boobu. Te loolu nag Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu anhu ak ñi mu àndoon ci ay bokkam ak talibé yëpp taxaw nañ ci gisug nit rek nit ko xam ne nii maanaa ab gisam soriwut. Li mu war ma jàpp mooy Serigne Touba muñ gisatul ci àdduna, moom tukkitel àdduna la. Kon lépp daa war a tasaaroo lépp, waaye lépp daa gën a jàpp, lépp daa gën a tegu ci yoon. Mu ànd ak njaboot gi ruux yem dund xew-xew boobu ba li yàlla bëgg ñu def ko, waaye tëbbaa ruux yi ba kenn ku ne gën a yeeslu xam ne la sayyiduna

0: Abu Bakr radiyallahu anhu waxon ba ko tedd ki wati ne ko don jamu Muhammad demna waye ko don jamu Yalla nak fa inna la hayyun la yamut lolou serigne modou dundun ko ak magni bi fi serigne bi serigne bi laqo ci seni gam ñu gëna yeesal seni pass pass lañ no def ci lu bax ñu gën ko yok waxtu jotté luñ mëna nek ñu bako julli ji sa bu ndigal Yalla dabe ñu matal ndigal la li war julli bu do aduna lepp ci nité ci mat lañ ko dafa li jënt ginaaw ba lepp ñu teggu ci yoon mu dess nak yoon wi wara dundu ñu and diko dundu di yeesal pass pass yi di tahliya jabot gi way di len tahliya kon man nañu japp dal bu dé ci walu ruh mom wid biñ doon seenu ku melni Serigne Touba bu ko ba ji gisatut ba mo ra bayyi fekk na wajalon na len ñom wid boba dundu nañ ko ci mat ko xamne deguñ ko salit deguñ ko wax lu waxuut ni doyo fa ne ginaaw Serigne bi dem na yefi yakuna dal di fetal na ci la neex waye dañu gëna teggu ci yoon gëna xamne Serigne bi kat seeni bëd la laq waye ruhiyan mi ngi jokk ak ñom ku ci nekk ci la nga wara nekk Serigne bi xamnako ku jadd xamnako kon melni yar bam leen yaroon dañ ko gëna teye gën ko dundu jaxaso ko ak nit ñi ba yaatal wotem bi ci fo xamne mbolo mu jeex dug nañ ci ño xamne ginaaw bu Serigne bi ñibise Touba lañ ci door dug kon taxaway ma di mako waral Serigne Bassirou
1: jeureuf Serigne bi ci fatte ko am solo kon dañ melni talib bu nek war na ci fatte ko ne Serigne bi da doon yeesal diine waye ni Serigne Mbacke waxe ku ci deg da nga xamne biñi wajjal Serigne bi waxtu jot dañu bayyi lañ doon def jeufi digelal Yalla waye man Serigne Mbacke balamay dugg ci ñaarilu laaj bi dana am côté wet gogé dama bëggoon ñu fatali wat ci nit ñi bi ci ñëk moy Serigne bi ci loxo la néwon jaarim colonial yit ñofi néwon té réew mi amagul indépendance té bobu yit xamna ni ku tol ni Cheikhul Khadim nga andi ko Touba té amo jafé jafé autorité ya fa néwon ci wa colonie française lool ab liggéey la bo xamni am xel la koy def biko ñaarel itam moy dal gi nga xamni nit ñi dalon nañ ko ba ñu ne ci kër gi xamul ne ku baax ki joge na fi ba maam cër na ñew wax leen ko legi buñ ko xolé ci jamono ji nga xamne ku kilifa da fi joge ñu bokkoy denc nit ñi duñ leen may ñu denc ko ndax loolu lajut ndax mouride yoyaa yi daño bokut wala dafa dagan ci jamono ji te deggu ton boba loolu bu ko def ñu doon ci ñaar
0: mouride yoy ak yi mënu ñoo bokku ndax fañ daara la ñoy daara lu fi ñi té rek la dañ gëna yar dafar leen ñun nité doon ay jamm yalla waye doon ay talibé yo xamné irada sarikh bo ne ci ñom yalla leen ñor bu ñu yëm yalla tax ñu yëm xam nga rew rew gi bari yalla taxut Serigne Bassirou bari na ko dara di xew muy di ci sonn bu ko fekke di ci daj lu ne ngir bo liggéey muy nekk ni fekke won nak lu waye bu yalla taxé jamm yalla bu liggéey mat dem yow sub liggéey matut liggéey go bu la yakale sub liggéey moy xew mo li nga doon ñoo nga dañ leena dafar bañ mat motax bi serigne bi demé lepp dig dal ñiko wara yek ko ñu daf lañu wara daf mu leer serigne modi dun ko ko waxe ak am xel mu mat moko andi Touba ah da dem gis ki fi tewalon al muhtalun lahnatullahi alayhim ñu wax ak ñom ay wax jaar ak ñom fo xamne taxna ñu da koy nangul lam bëgg bak bok na ci seen rapport sax dañu bind ni may jox nañ leen digal ñu yobbu ko Touba dañ ci ko fa mu akatan provisoirement amé lolu bok na ci liñ bind seen ki waaw ngir waye boba mom wax na ñom waxen wo xamné ab julit bu fi joggé la ci war jaar fu ñom barab bo xam tax na ñu ngol lo ci sax ñoo ko indi Touba def liñ war def lepp delu wat nonu nga waxe lepp dig dal ndax nit ñu yar ñu defar lañ do arba nak boko yeur defaroko mok mala yi duñ sore buñu bëggé mu fañ ci ñom buñu méré mu fañ ci ñom waye nit kuñ dafar bam nité moy ko xani mbektem ak méram du yaq dara du soppi dara ci doxina lool nak moy yar bi sëriñ bi andi won dañ ko waxon nako rabbi ashabaka bil himma nit ñi am yitté moy lan xamné yalla leen taxa jox fi nak bu jamono yaqo moy waral nit ñi bëgg fañ ci bir jaral leen lu né té yu mel non bu amé ak war la war doon kenn ku ne dal and ko dal waye day gis ay boxanté yo xamné nga xamné nit ñi daluñ bayu xel xew ndax lo xane yang ci dang dang yo xane xamoo ba xam bala li jeex yow da nga fekki ko kam de lolou kuy dund lolou da nga dal motax non non li ab yar la faaw nit ñi dañ leen di yar ñu doora mat nit tarbiya moy dafar nit moy xajjal nit ak mala bu de li ci dess yoruro di lek ka nanaka nelaw lolou mala yep ko di def waye ñi mat ab yar lañ leen def motax yar bamu nak su manké faaw mu fay ci nit ñi mo waral li ñi wax yep di gis muy am
2: kon señ bi jërëjëf lolou jar do suñu ñaari lu tombu bi dik gi señ bi dik fi ban jeexital la mëna def ci roo yi ak ban njariñ la mëna andil société bi ci dëkk gi mu dëkkaale ak boromam digënté société bi ak roo yi talibé yi lan la mëna jeexital ci ñoom
0: waaw xam nga señ bi ci roo mom day dundu ci yalla ginnaw ñoo xamne señ bi dafa ñëwoon ci jamono ci ndigalul boromam bo ab liggéey maté mu déllu ci boromam waye nak laata muy dem la ko war lepp mu def nako waxna ci waxam jëf na ngeen gis waxna ngeen deg bind na baye dafar ay jëm yo xamne niñ ko santane won nit melni ci jak mel nañ nonu rawatina wuram mu jëk ba nga xamne jëk muy dem ci gey leen defar nga xamne alhaji mbacke busso kenn la ci ñoom ridwanullahi alayhim bokk na ci lim waxon ni giñ ci yalla ne musuma deg musuma gis ñu leen gën xam seen mat seen digënt ak seen borom ak seen taxway rafet kon lolu mom moy dañuy dess di nit ya jam yalla waye mu am jariñ lool nak lu jurul mbolo mi moy ndax ben barab bu ñepp yi dajé xol yépp jëm fa sa bo fo way ni ñu wuysi bo waxé ñu dégg la bo leen digël ñu def la ben na gogo lu li dina bëgg la ba yalla di wax subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu Touba bokk na ci li jëmmal lolu té li tax man ko jëmmal bokk na ci sëriñ bi fi nek fu ab talib bi nek wala ku bëgg lu baax da ngay yegg né Touba ruhiyan yé ngi jokko gis nga mooy fuñu mëna nek Touba nangam lañuy wax yalla nté kon nak ñu fexé ba mu doon Touba lola ci dëgg ci mbax ga ak set ga ak doon daara ga ak doon jaamu ko yalla légui nak lolu lim gëna def ci li ñu moy bolé nit teunk len ci benn baat bo xamne baat bi xasse jib ñepp and ja aduna ak diine dara mënu ci dox seigne basirou te benn goku amut sa bu nit ñi tassaro doole neew bu neew del bu doole neewé say non man la jéko légui nak seigne bi andi nañ ko Touba ci ndigal ci taxawayu cheikh mohamed mustapha waye mu nek bëgg bëggu seigne bi talib yi xamne kon Touba moy jëm way bi Serigne Modou di fi woom nit ñi dara xewé dajalé leen wax ak ñoom ku dem yu balé wax jojja ba démé tassara ko sa ñoon kon ab mihwar la bo xamné mihwaru tawhid al umma la ñu wétalé benn la xéet wi bañ nek benn kut la benn mbolo bo xamné bu seen mbolo bari wuto nit ku soor sooral leen ci côté walla yépp nak ndax lolou benno moy jox joji dole ba tay ji xew xew yi fi am nga xamne moy radio kay bi lu xew mourid lañ wax nañ deglu Touba Touba Touba wax ñi def lolou la diine bëgg jublu gi ñi and di jublu baytul haram bu ñi julli day boole xol yi nga xamne fu jull nek ci aduna waxtu julli jote xam nga ne yak sa mbokum julli yeen boko jublu ruh lolou moy boole roo yi dekk biir non lay boole ruhi talibe yi ndax serign bi fi nek ñu ñew diko siaré ci way li tebbu ci mom waye lim bëggoon daan ko dundu bam fi joggé yit jabot gi taxaw ci ba lam jottoo na sotal ñu sotal ko Alhaji Mbacke Moussa wax na ci ay mbindam né serign bi bimu fi bayé ko xamuñ ci aduna ay mbétam yum sotal lu ñatt Jumaa Touba ci la bokkon ak dem Makka ak tabax fi jang bo xamné dañuy joggé fu ne ci aduna fi sakku ci xam xam diiné yépp tay mën nañu wax né yoyëp ci taxawayu serigne modo ñu top ci mom sotna kon nek na barab bo xane ku fi dik magal yiñ ci wote li ñeek bokk na ci limi gëna def boole nit ñi tay amna mbolo yo xamne ay famille lañ seen tour de famille ci xew xew lañ koy dajale nga xamne dañ at tok at duñu gisan duñu deggante waye buñu dikke Touba ñun ñep dañuy dajalo waxuma la lool waye jull ñep tay xew xew yi xew Touba bo fu kër go ci dem xew xew bu am ñëpp dañu fay dajé nga fekk fi ñu bari ñu bokku ci diiné ji ak lu seeni naanu wuté wuté ñuy joxlanté ay cadeau di jaxaso di safonté di dundal diiné di jëmmal wahdatul muslimin bi nga xamné suñu borom mo leen ko sant té sëriñ bi jàngalé won né al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasana yo di mo waxon bi fu set xew xew yi am ni da ci jëm kon barab la bo xamné ngir société bi symbole bolo la ak jappalante ndax da ngay gis sa bu dara xewé ci réew mi sax ci walu politique ak walu kom kom ak bu ni ñi jaxoso rek xel yi tuba lay jëm ngay gis kilifa yi nañu fi ñew di joko kilifa yi nak kon mu nek kon barab bo xamné day bolé diiné ji di bolé xéddu yi nit ñi ñuy dund ci jamm di jappalante ngir jéggi jafé jafé yi am tuba tay jëmul ci lolu jëlul na réew mi wayé magal gu mag gi bu ñëwé loy gis aduna moy ñëw réew yi di ñëw nga xamné diplomatie islamique da fi jëm lool sax nak kilifa yu joggé ci ay réew ay président de la république di yonné seeni hadaya di ko jox al khalifatul muslimin khalifatul muridin di jëmmal ben nogil ñu loolu liggéey bu reey la serigne bachir bo xamné touba amna ko té liko ko may bokk na ci indi gi serigne bi fi serigne bi nek ñepp di fi dox di jëm ko té loolu kon liggéey cheikh mohamed moustapha la ci ndimbul yalla sunu borom mi nga xamné dimbul nako bobu ay atam bari wut waye nak mat na baye xel bax ni nit ñi bu ay at mo leen di atté cheikh mohamed moustapha dundul juroom ben fukki at té fi ne jëm ni misal ñu koy misal tay da ngay xamné kon taxaway bu mat la lim dundu manki na juroom ben fukki ay téwul liggéey na fi liggéey bo xamné kon mat mom mo lañ soxla ci nit adi bari lool nak luñu wara jàng la ñu bari ci ñun dañuy doon magum jëm japp seen bopp ko ne té buñu leen xolé ci mag ñi bañuy taxaw taxaway yi bobu yaa leen magon lool it bind yu reey reey la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu nek ndjereem dir bam fa nek yu fukki at ak juroom ben yu manki ay bis baye xel ne fukki fa nak ñaar fukki fa nak juroom ben ci muharram 1330 la fa ñew joge fi ñaar fukki fa nak juroom ñet 1346 lolu fukki at ak juroom ben yu manki ay bis la lolu daf ndjereem liggey fa liggey bu reey xut bobu am bobu serigne mohamed lamine tuddu bokkona ci bami limu mujjé wax ak mbolo mi denk len julli juroom denk len fonku ñaan denk len benno wax ci gëm yalla nu ngi koy soxaté ñu takké ñaari fan mu wuy ji borom serigne modou ñew taxaw taxaway bi jëmmal loolu mu len wax kon xam nañ né kon ak joggé fi dafa gëna soxat rohi ci gëm yalla waye dafa gëna bolé mbolo mi ñu nek ben doole jo xamne taxna liñ bëggoon lepp ñu sotlu ko bi serigne bi waxo amon ci mebe ni ko ci ndak bu soxé mu jowani Touba serigne modou taxaw ci mu am galan ko di ci am yépp xam sonet lañu ko way téwul da ko jéggi mo lay dajalo lepp luñ né na mënta ñak talib yi and ak serigne modou ñu sotlu ko ba jumaa ji jop ba taxaw ag fi ag mom waccu liggéey serigne fallu ñu agalé ko lolu liggéey bu reey la bo xamne war nañ ko yegg way war nañ ko japp dund ko nak serigne bissir luñ wara bayyi xel la mana barab bi limi jëmmal ci talibé ñu wara xam liñ wara doon xamni genn kilifa lañ am benn jëm way lañ am moy lañ yalla lañ bëgg ñun lepp luy may yalla am murid da ko wara fonk fu mëna nek di dox di ci jëm fu mu nekk di fa dund ku nekk dëkk Touba barab bo xamni ni borom bi da waxon ne borom muy serigne bi da waxon ne yalla ko mu andi ko fi mu ñaan ko ne ko mu sanci fi daru salam sanci fi Touba way fi ñëk sanci waxon na nga leen def salimatayni ghanimatayni ma ñaan yalla nañ mucc bari xéewal ku ne xam na ne raw ko yalla ci mucc fitna yi am ci réew yalla ko ci musal waye xéewal yaang fi nak ñi fi dund jamm lañ fi dund te amuñu isine yu reey amuñu dara way teewu ñi dund ci jamm di dund bi sharaf lool nak lu ñu war sambu la likoy sambu diko soxo nak moy li soxon dekk bi wa jahlu da ban maskana ta'allumi wa mudi'al fikri wa tafahumi lam ñaanon dekkum diine la dekkum baax la dekkum jub la faw ñu sam ci lolu ngir xewul ga dess fi ndax loolu la ko borom kon kenn ku ne nak ci ñun am nga ci responsabilité kilifa yi ñoy jité waye mbolam mi nañ xam loolu kenn ku ne ci sa kër nga yar ci sa njabot mané dëkk fi wërté ma nga dëkk fenen dëkk bo xane bo fa duggé safanu mbax mo lay jafé mané bëgg fi bax amu jafé jafé ku fa bëgg bax da la yomb ndax li ngay dégg lay gis lepp lu bax la bon fi mo fi jafé fofu nak mo ta sam la ni ku ne sam ko ci njabotam bu jabot gi dikke yi nga yar leen ci lolu ñu xamni niti Touba la buñu genné nañ xamni Touba lañu représenter buñ xébé ci ñom diiné buñ xébé ci ñom jikko wala ñu gis ci ñom lu wuté ngor ndax borom dëkk bi néwutoon fofu yëru ci kenn Serigne Modou mi ku ñëk wuté ci mat gogul ko wuto bu jëf leen dëkk ay wayjurum ño xamni talibé bayam la wayjurum lañ ñi ay cheikh yi mag lañ bari doolé wayé suñu borom dimbulé ko mu mëna and ak ñëpp ba yëkëti yoon wi daf ko genn kaddu loolu wëy ba tay ji xam tay ji lu tolu bari bari cheikh mohamed muntaha lu mu yëkëti baddu ci tay liggé bu reey la bu ñëpp am responsable ci sam ko nak la seigne bassir
1: jërëjëf seigne mbacké
2: jàngale bi amna solo lool tabarakallah yalla nañu yalla defal digg ak top xamna suñu fiñu mujjé rek moy bis bi nga xamné mom lañu dëgmal mu jibbi ci Cheikhul Khadim 1936 lako Serigne Modou Moussa tambali won wote amna mu ko wote won bi mo woyé Serigne Massamba ba fatandiko da ne Serigne Touba deelon dafa wutone ñu mokal alquran ño xamni digënté barab bi ak mihrab bi bo ba fondement ñu baaju bu noppi ñu fexé ba ñaar fukki kamil ak juroom ñett di ñu wacc ko ci bis bi yenen barab yi ci dess yenen koñ yi ña mokal mu khadimat desbu ak mawhibu ak mimiya ñu tok fa diko jang ñiko mënut mune lu way xam ci sikru ak tuddu yalla ak lu bax nako def lolu la waxane ko fi ferane bu beut set suñu borom jéggal la mu melni seigne mbacké nama ko laaj won ci bu ñëk ba wisi gi dan day melni day wuti ak ndigal lolé té magayu bis nit ki lam ci mëna jël ci lu bax bu jëfé lañ ko digal bu jëfé safar mo ndax du gëna metti ci mom batay loolu dana mëna fatali talib bi nga xamné taamu ak mbax ak bëgg barki ak bëgg mucc mo leen di andi ci bis way bu ñëwé nañ ci wara jarño dal leen di xawaré tuddi seigne mbacké
0: waaw kay jërëjëf seigne bassir xam nga mbir bu ne nak nañ ko woté non lañ ko wissé ginaaw leer na né Serigne Modou mi ko woté ñi li ko woté won dama japp né lool rek mo wara wéy bu fekké né kër gu né kilifa ga fa né da saxal né ku ñëw ñu jëmeul la ci loolu ñu mëna jàngal xaan jàngal ñu xaan ñu mëna jàng xaj jàngal ñu xasir ma kon fanané tuddu yalla mel né kon Serigne Modou fatali ko yalla suñu borom mi nga xamné mo fi andi won Serigne bi waye mo ko fi jëlé bayyi leen fi ñi nekk kenn ku ne ab digam aksi mu tax ñu délo leen ci loola téwlu kérok bobé mu ñëw xel yépp ci loola néwon ñi tuddu yalla seen borom diko fatalikou ci zahir ci batin mu ñëw nak ngir bëgg loola di wéy wa japp né loolu mo waron don programme bi nga xamné kenn ku ne njabot nga am moy né su waxtu sangam joté xeyna julli nañ timis julli nañ ngé wara dundal guddi gi ñu talé ci borom nak jox lan digal yalla yow nga waccu kamel ci guddigi wala khasida gi tay sirul azir la nang ko jang dolu bi ni nga ma nang ci nek nang ko jang moy saw sas bo ba yakarna ken ku ne da nga fassiyene matal saw sas su ko defene lu ci meuna and ci ay waxtaan yu tax ñu fatali ku jariñ lolu fatali ku serigne bi tax ñu dajé liko boromum jaralon and ak galankor yep mu nongone yalla rek koy mom ken da ko wonkul yalla lolu nga fexé ba jël ci dara ay ko ci japp na lolu mom war téfu kilifa gu jaboté ku né bisi melni mom la bay nak nit ñi bo leen woyé ñew té xolén dara nak duñ na ci dara wax leen dara tégal leen programme japp na ni lolu waxna ndax di nga waxé Serigne Modou da wo nit ñi ba ñew mu jox leen programme defal li ñi nañ def li ñi nañ def li kenn ko am lu man ñu def la ko lu man lolu su amé japp na né lawon da na delsi té lool nak mo jariñ ana fatlu go xamné ki bu xeyé dana yegg né ruhiyan mi ngi don dundu tudd nu yàlla ba xolam ba yaramam gën a saf yàlla ànd ko laa bokk seet ak teewlu kooku bu xëyee ba dellu ci lam newoon dana yëg ne am na madat tëbbu ko guñ ko tëbbu bu yokk ngëmam waaye yokk ak bëggam lu baax loolu nag moom jàpp naa ne warteefu kilifa yépp la bis yu mel ni ñu bàyyi xel loola ñu wax ni nag nit wuy si woote mbaax war faa jëlee aw yiwu jëlee fay bàkkaar lu ma tax moytu la te mi ngi am nag ñoo xam ne dañuy faat ay waxtu ñu wërta jaxasoo di jaxasoo di yëkkati kàddu foo xam ne waruñ ko faa yëkkati di wax taane loo xam ne du lu ñuy wax ci kaw yëpp mi ngi am ci daje mbooloo yi loolu nag kenn ku ne war nga cee bàyyi xel sa bopp waaye bàyyi sa njaboot waaye kilifa gën a yin nag tegal njabootam luy tax duñu mën a jaar foofu it dana ci dimbale nit ñi nga xam ne daal ku yëg ne man kat njaboot gi dañu wuy si ak daayir lañ wala mbooloo lañ am naa programme daal mbaar mii daal fi lañ fas yéene toog bu ñu jullee nàngam danañ jàng bëccëg bépp nañ ko yondoo saa mu jullee farata mën nañu jàng kaamil jàng xesida bu nee ba guddgu jot it ñu teg programme boo xam ne ci la dañuy fanaan faraane tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida waaye fàttali leen mën nañ jàng moom yàgg ñu jël genn xasida leeral murid yi waaw sëñ bi lu muy wax fi léeg-léeg ñaan yu rëy yi muy ñaan boroomam yow mi koy jàng ngay teewlu loolu yëg ni sëñ bi kat fi muy wax ak boroomam waxee ni kawe na kawe goo xam ne yow war nga dund loolu ci sa xol jàpp naan loolu buñ ci jëmee woon nit ñi danañ ci jëm ndax doomu aadama yaakaar naa jugut bëgg safaan da ko lu xam nit dañ koy teg ci yoon mu tege ca boobaa incha allah jariñ dana am jàpp naan daal jaadu na moom ku ñu wuy si ku woote ñu wuy si la nit ñi buñ dëkkee tegal ci sel nox dara ne leen nii la guddi yi kat nii lañ ko bëggee yow diw demal fee xasida yii bala ngaa jóg fi na nga ko jàng jeex te dee ko teewlu di fas rafetal sa digganteeg sa borom gën a jag waaye sa digganteeg sëriñ bi gën a leer boo noppee nga ñu ànd say soxla ku ne nga digal ko la nga koy digal bu waxtu jotee ñu ànd julli wéy ci ñaan ya roy maag ñoo ñu defoon liggéey bu mat bu julli jotee ñu bàyyi ko dem julli ñëw àgg lañ doon def loolu jàpp naa ne bu waa ku ca fanaan boo xëyee da nga yëg ne yokk nga sa digganteeg sa borom te it yokk googu lay defar sa jikko dana la defar it boo jëfalante nit ñi mu gën a rafet jàpp naa ne moom lu ma ta bàyyi xel la sëñ Bassirou
2: jërëjëf sëñ Mbacke wax dëgg yàlla waxtaan am na solo lool luñ ci doon seenu am nañ ci lu kawe jort ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala nañ ko njëkkewoon rek mu yàggal la fi lool gën a barkeel sa xam-xam tëbbulu ak wér may la ngir mu sëriñ bi kon bokk yi ñu doon seetaan ak déglu njàngaleem sëriñ Mbacke mi mën nañ cee déggee kon ne sëriñ bi fu mu nekk mooy doon capitalu murid yi waaye des na ci dégg itam ne képp kuy wuy ci bisub mbaax la lay may njëriñ ci bis ba mooy nga def la borom bëggoon rawatina ka ko woote woon loolu nag wéesuwul jaamu yàlla di ko tudd di ko bakk di jàng alxuraan di jàng xasida loolu mooy li ci maye njëriñ kon daal sëriñ bi sant nañ bu baax xam naa ñu jox la kaddu gu mujj gi nga tàggoo ñu wàccee jotaay bi incha allah
0: jërëjëf sëñ Bassirou xanaa di dal di leen sant yéen itam am na solo lool bis jub nga fàttali nit ñi wan leen yoon ginnaaw dañuy wootu ñuy wisi wan leen yoon bu ngeen dëkkee fii la su waa ku ko dégg jarañu dana baax ñu ngi sant bu baax waaw dellu di ñaanal suñu kilifa googu nga xam ne moom fi yàlla teg muy sëriñ Cheikh muy nit ku baax ku am yitte ku amal njariñ nit ñi te bokk na ci li ñuy doyee kilifa nag loolu am yitte am dal amal njariñ nit ñi ndax doomu aadama yi dañoo soxla ku leen taxaw ci seen diggante seen borom soxla ku leen taxaw ci seen àdduna te kilifa it loolu lañ koy doyee kon ñu ngi ñaan suñu borom sàmm ko dëgëral ko sàmm it njabootu sëriñ Touba Guèpe sàmm al umma al islamia ndax diine ji moom xeet bi wenn wee mën nañoo wuute bat buñu nekk waaye ñenn ñee maolana cheikh ahmadou khadim bokk na tax lim doon ñaan julli ñëpp lay ñaanal irham jamia al wara ya nga yëram bindee fii dënn gu yaatu googu moom la murit bu ne war a am kon yàlla na ko yàlla defal ñu siaré kilif yi wax di ñaanal di len sant yeen tam ci yitt yek nit bu nekké ci barab té fassiyéné dox ci luy tax barab ba gën jëm kanam la taxone barab ba ñu sos ko nga fassiyéné mu yaatu lu am jariñ la tasukay xabar yi loolu lay jariñ ay nit nga ci daf yenen kon ñu jël mom seen xam xam ak seen man man fassiyéné di ci tassara l'islam ko jangaleem ci niko serigne bi déggé yalla yalla dëgeural leen té doole leen yeen itam ndax penci la aduna penci la mo xamni lepp fi ne kenn ko ne yaangi joxe la nga am ñun nak am ñu baax ak jublu ñu am ak baax ndax mawla serigne touba andi ban ko ci yunus alayhi salam tassara ko ci xeb yi kon bu ngeen bokke ci ñi gor gor lu fexé moy tassara nit ñi lu ci jot man ngeen ñaanal yalla dëgeural leen doole leen ma ngi jéggulu nak di balax ñep di nuy baax serigne cheikh abdou mi nga xamne xeyna ci mom ngeen jaar ñew momit am taxaway lol ci yoon wek ci liggey serigne bi sun borom deugar leen ñepp doole leen dal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: Wa mun dil sifari wa salati